ana chief inspector Filipina Opuku Ajimai. Sister Fua, my niece. Unsu wa komiji mu, wa komiti 18 ho. Efia na unte se. Antia sa unsu mechia ubi bripa. Jakubuni iba. Dakwa eni.